0: de Patrick Vieira buru wala sa keke Senegal dege kala mo ye ka da kan khari federation yere ben kan men ke kunyuma Patrick Vieira la ka kula hari na soro mo chama be fe ka sugandi keke dege kala mo ye bari amba don ko federation ngunu kuma u be ke bokene malala do yere be u da shera kula ka foko fosi san do men son ke Patrick Vieira sugandi o be ke dusu kasiba de Senegal to lontan na ka da kan ani coupe d'Afrique siranyo ko nyini men jantukuni na foro ko fosi mochima don do Senegal de kalamo
1: yani kalokene okobe onyonda ombena damina awire okumukono momur kante ida seramanga tolontan kuluka Senegal tolontan kunyala bo djekuluka kumala cela alsano e bakari sisi djimukando sien fetu kuna ali afoka foko uliye papchau kala fasali kala uka seben soro ulufana kala fasali kala uyuka seben nu franyo ka kasabubuke ko papchau Senegal marabao de tumeka sara no e farikulo nyana djie ministre so ko tolontan kunyala bo djekulu tunte ka sara ako amankan ka sebenti uluma ngan kasara wari mujuru tora ula ko 600 akobe fanfla ka la fasali kala defe ngamur kante ika hakina imunyeni ko ni kan 30 ans kulu de Senegal 30 ans ko yina boje kulu ni koma ni befo ya ni koma ni befo ya fe kasoro kakoro 30 ans kulu ni ko tuntetena nu makro nu be na hakina imunye uka bara tablo kan
0: ako labambe yele yere de blam gola ina foko be théâtre jouer de la bauma na foro ko tuma be kabri coupe du monde termina fosisan nu mankan do romani nu de do munu yalon ate Senegal to lontan ku nawuli anya e ko u ka metien ko u fananye dusu kasi bade la Senegal to lontan na wa bifi fanana nini ko nana federation mo u nyana ka donde u ba don yere bauma o de mena ke ke Senegal jamana la federation oldeni dege kala mo be kuma bari amba don ko way imbe bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be diama chugo munna bawma kera chugo kera federation o kera etat o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalo Senegal nyana ka dama foko dama de wala saka sika a bolo bobara
1: ou dege kala mo woron olde tunye o seben o ka seben la don Senegal 30 ans kunyala bo djekulu nyekoro sukandili ni akera wi afoka foko uni Patrick Vieira de Kumana ou on y allé de Kumana ka benkan soro folo yani blono kabla ngasira Senegal 30 ans kulu be yoro minani watina amana Patrick Vieira ka temena yoro minu amana laji a temena yoro ya gen ama seka jonjon ta yoro si yala Patrick Vieira de cheye min kan ka Senegal 30 ans kulu tane nyewa
2: e salif le bafongo experience ko ukumu kona la bama foye e 7 francs parce que experience te bi nga tafoko ibe pap chaw blakanani Patrick Vieira franchement e Senegal do lantan konana parce que Senegal do lantan te ton dernier do lantan munba kono bebe au niveau do ngaba kana no etukuni kana blaka dem san no gere obeson ake fin wore c'est vrai que am se ka foyoro na la destra wore fe fana ama ika foa sika ke renouveau e kokura tabule me wal mare na kokura de ira Senegal do lantan ku djakulu konana la wa ni ngali tomi fala be longa l'idéal était que on continue ni pap chawye wal ma ka ka juru sara jango be ka kuma be sinsine yoro mi kan na foloko ukumu konana parce que Patrick Vieira ya ta kala jabe ka mi demande ani pap chawbe ka mi juru mumbula uka chanoye donc ka ka war dama l'idée franchement ni ko intakala je Senegal le taro femi dona Senegal do lan kolo do lan tan so mu konana taro femi be no parce que a ko e kata ile ka la genia takala toko la ite famyal ko isora la
1: ngasira euro dola antika foko munde kamani abseka ke nou ye Patrick Vieira sukandi euro dola eko papcha uma fili kasabo buke kuna funi soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si 30 ans ngana do ma Senegal abwa foko mo ko cadre nunu no Senegal 30 ans ngana inafo fegelen do doni ko tuma dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akanka la tigo munuta abe ulude hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o euro de la ni Patrick Vieira chewa
2: effectivement o de renouveau yoro parce que anga do lantan chakulu konana ni atakale o de banga do lantan chama fara jangwa anga digi karamogo fara munumbe fara sina ku konana munumbe anga so de nunu kwa o de benani problème chama eton konana kadru aleni digi karamogo ni nyoko cheita soro itasoro jakulu konana do lantan chama be no lube jo yere la ka kunke tula dege karamogo ateseka decision foita ateseka foike na madonyinga bo personalite ko yorola la

0: Aunula, nege kanye tano ulun flanseto eni Dakar ane konakiri anka kuna funidi kene laban wati do RFI manekan sanfe au dansi.
1: Moussa Alou Koulibaly.
0: Amba daele la Guinée jamana dikan yeyoro mina ma chamanye saya soro bi karidon nyamanto badon urukutuliko mausi so kan faba kono konakiri sigidala mauka nyefolula ninka sara inkera sun nege kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma mako lakisi sora su kafola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara insemfe anka kasere ula soro anka laskide fanta kundi
2: Prince na famille ndoni mo lolou bebara wa tanola nana asaba alolou na bebara bile yonko kawa aninnu mo muso anana kole denni meye na bule bebara wa mo woro membo nana anana locataire ka nyama pousse kunu han kana mo ni baro masin de tere bara la kunu masin de ka nyama la pousse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas pousse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu kunna yama le na amfani yan kunu yama ya fa dumbu ya yama da madin baya kabo doni den nani numa muso men sare den tani fila do muso den woro bara be to ambule ya kawa na le men sani wo fa lan de lete amadi konde men sana de lete
0: Kasarato Mariam Kondeka Seria Ambeto Lagina ye Halisa nga politiki kokuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lubele jere so sare konkan kabi aka jaguya kokan sigila UFDG politiki ton nyemogo inko kuma kamino be furfur laboro lo sera kan kaleni la fasali kala koro algasim jalo kuma kando ako site tini sika doni ko kuma kan yerela selu dalenjalo kale froda mama ka hakino jelendo lagine kola ani aka mara hakilina ula wako kritika la ni domba kaya fuite uni nyokonche
3: RFI
0: teke di nyokoma kura wasa ka mwani la iri wa farafina Senegali mwani ke la uka jekulu ni nua dibu ta uye ola jere dodi sigi nua kishoto Mauritani faba la jumadon kabini samba fla anikeli jekulu keren keren do sigira senga ni mfanfla uni nyokonche jege u dugoya li tungalata u kololo la nyini ye kaseka fere soro uche gele ya ula uka jamana u mwani ko hukumu kono salif sahanoko jekulu nunu mbafe fana kuka dau yele farafina jamana were uye
4: Kabara nyokonya kulugria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, ani kafrafina jamana were usendo ala, Babacar Sarr ka lenyini ye ode. Ale Senegal monikela uka jekulu ka konyana bula ye, atumbe talike la jere ina, no akshot.
5: Lanyini mfolo folo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Je kabara jekulu dos sigileno senkankaba. Kainko kabara lakura ya, ninka yanga bonya, se marabaga uyorola. Nunga lanyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Gine Bisauma.
4: Fanfla uya la kodon ko moni be gele abade ko ni watina okama lanyini bi ka fere so nonu gele awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kelaw ka jekulu nyemoy
6: moni be gele akono ante ka barakela yere sorble sabula anka moni kelaw fambatara tunkala krenkrenia la senegal demunu tumbambuluya okololo sera anka barama ali mauritani jamana makube jege hakemina u yere ka balukama ote soro ble amena lanyini ka benkani kulugrian
4: jekulu krenkreni misigira 5 ans o yala tigi ka toka nyonyoke a double dalendo kalona taula Dakar wala sa fere mununtara kalaji obise kala wala ya chogomina
0: salif sana ko malila kasula deun faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon o de falena bambaganchi ka keleche konontona minu fana tumbe minena kele kaula no sorasi do tum minena kosa ina do fana tumbe bolola kabi sans aba nyogon ni wati labona kasula don faleni wali ulablali obeka ye mali sorasi ni efela ba makanchu ni demba ka jinim jetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ou ye a la secou ye matani kelin sou labo ko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yan fanfe o ka nyafolu la ko dugu tungala talo de tundo minun ka kurun tun dafir la nu ye juma su ka dugu je kunu sibirila moko tani duru ore tumba kono tani kelin yiranga tobe ka nyini halisa onichi okakulu majola odebidansi kankabi kuna fundi kene labana

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Konakiri o ka ɲɛ kelen de be Nouakchott aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Mali maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga sela Algérie jamana kɔnɔ bi tɛnɛdon ni tagama laɲini ye ka jamana fila nunu cɛ baaraɲɔgɔnyaw kologiriya olu minnu cɛko gɛlɛyalen dɔ wagati tɛmɛlenw na. Lagine ɲininu u be senna halisa Dar es Salaam ɲamato na yaasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye ni wagati mɔgɔ 31 ɲɔgɔn de su sela ka labɔ a ko kɛlen do dusutɔɔrɔ ye dɔw mu somɔgɔw kibaruya sɔrɔ ni wagati. Kuranko basigilen tɛ ni wagati Mauritanie faba Nouakchott kɔnɔ o yɛrɛ sɔrɔla kuran cakɛda somɛlɛ ka minɛ dɔ cɛni de senfɛ ni waleya be ka duguden caaman de tɔɔrɔ aw bena a faamuya sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn. Aw danse kokura RFI malikan sanfɛ. Mali ni Algérie cɛ be ka ɲɛ ni wagati labanw na dɔɔni dɔɔni o kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ka sanfɛ siraw dayɛlɛ ani u ka lasigidenw sigili kɔ ka baara dabɔ. Mali marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye tagama dɔ dabɔ bi tɛnɛdon Alger. Tagama ɲi hakilina bɔla Algérie marabaw de la a laɲini ka dansigi u ka fɔɲɔgɔnkow bɛɛ la. Wa Lalaisa Dukure Abdoulaye Maiga sela kɛnɛ kan bi o baaraw lawaleyali siratigɛ la.
2: O yɛrɛ de do ziye Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga bisimilala kabi pankurunjigiso la Algérie ta fɛ Sifi Griaba. Tama ɲi laɲini jɛlen do ka Algérie ka wele jaabi min be kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ jamana nunu ka baaraɲɔgɔnyaw la. Algérie marabagaw ye u ka dunanw bisimila pankurunjigiso mɔgɔba bisimilayɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko Abdoulaye Maiga kelen tɛ nin tama ɲi na. Mali kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale ni mɔgɔba wɛrɛw olu fana bɛ a nɔfɛ Algérie marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Sifi Griaba ka baaraw kɔ. Mali dunan nunu ni Algérie jamana kuntigi yɛrɛ Abdel Majid Tebboune fana kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ni ka kuma jamana fila nunu cɛ kan. O la lakana ko fɔɔ ka taa se jatigɛ wale kɛlɛli kow ma kuranko ani kɔkankow ɲɛnabɔli jamana fila nunu ɲɛmɔgɔw bena kuma o ko nunu bɛɛ lajɛlen de kan. Baara nunu kan ka kɛ kile fila de kɔnɔ. Jateminɛkɛlaw ka fɔla Abdoulaye Maiga talen do ni Mali jamana kuntigi general la Assimi Goita ka cikan dɔ fana ye nga o kɔnɔkow kɔni ma da kɛnɛ kan fɔlɔ. Ziye ka kɔni tama ɲɛ jamana fila nunu kun ye waati jan de kɛ furugufurugu la juye kalo daminɛ yɛrɛ de kɔnɔ. O ko nunu madara ni u ka lasigidenw segini ye ɲɔgɔn ka jamanaw kɔnɔ. Sisan u bena ninkura fiyɛ u ka baaraɲɔgɔnyaw la i n'a fɔ tama ɲi laɲini bɛ a yira toga min na.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Mali jamana kɔnɔ halisa ɛfɛla banbagaciw ye mali surasi muga ɲɔgɔn labila kunu karidon minnu minɛna kɛlɛw sen fɛ. Banbagacikulu ye ɲɛmɔgɔ dɔw ka fɔla ko ni labilaliw sɔrɔla u ni FLA masuruna mɔgɔ segi filɛni de senfɛ minnw kun be kaso la Mali bolo. Lagine jamana la ɲininiw be senna halisa Dar es Salaam ɲamato na yaasa ka kasaratɔ wɛrɛw ye. Ɲamato ɲɔ wurugutula Sibirisu ka dugujɛ karidon na Konakiri jamana faba la. Marabaw ka jatew fulula fɔlɔ su 31 de sela ka labɔ wa sigidaladen caaman ni dusutɔɔrɔ de be ɲɔgɔnna. Baw Sarata Kamara dɔw somɔgɔw su yela dɔw tama ye fɔlɔ.
3: Serelaw lamɛnni ma nɔgɔziye an ka lasigidenw ye minnu lase an ma. Muso dɔ ni ɲɛji b'a la sereya k'a den lolu tora kasara ɲi na. Cɛɛ dɔ ni dusutɔɔrɔ k'ale ma den filaw fosi ye. Wa sigidaladen caaman wɛrɛ de b'o lahalaya kɔnɔ u mun somɔgɔw ye fɔlɔ. O de la sika bɛ ye ko banbatɔw hakɛ bɛ sɔn ka tami 31 ko fɔlɔ ɲi kan. Bawo ɲininiw bɛ sen kan halisa Dar es Salaam sigidaladen tɔw lawulira u sigiyɔrɔw la. Ɲamato ɲi kɛrɛfɛ marabaw sera ka sigiyɔrɔ labɛn u dɔw ye fɔlɔ karanso dɔw kɔnɔ. Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Dar es Salaam ɲamato ɲi ka ben a fɔlɔ kɛra niya san kɔnɔndɔ ye tigitigi osa nazie mɔgɔ segi ɲɔgɔn de tun ni tan yara.
0: Nizie ta de juguyala ka tɛmɛ sarata o la dusu o tɔɔrɔ kanw bɛ ka wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ.
3: Caaman ye saya foli lase kasaratɔw ma. Laginɛla fasalikɛlaw ka jɛnkulu le baro tilara ka laɲini marabaw fɛ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ yaasa a ɲɔgɔnna kana kɛ bilen. Frontex politiki tɔn ɲɛma Abdoulaye Yero Balde min nara filanan na jamana ɲɛmakalata la o ko fɛɛrɛ jɔnjɔn de ka kan ka sɔrɔ ɲamatonkow la jamana ɲi kɔnɔ. Fanga sina selu dalen dialo ale fana y'a laɲini marabaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin ko kan. A ko jɔrɔ ka bon ka taminbaw ko kunun kalilo ye ne yɛrɛ la. A bolo dalen tun bɛ marabaw fɛ ka ɲamaton yɔrɔ ɲi datun.
0: Inichi ni ñafali nonu bela jelena chadi ye jalakli wure ñashi Sudan jamana ma oka adanté sagulila chado kelebulu ka fola alamsa temeli Sudan keleke pankru ni drono do tugula mobli klu do ko ku susu fo chado jamana kono ni tasin ku foloyi chado ka Sudan jalaki ni waliya sugu yawla FSR ni Sudan kelebulu karlembe ñogona ni asansaba ni koy Mauritani faba no akshoto kono fere hebe kasoro doni doni kuna ko gele ala maraba ka fola kuna ko gelen ko sola courant takeda somele kam masini fladi jenni senfe o de kun kala sababu ye ka adibilla se faba kin chamana ka dugudon bla gela kono masini nono glani besina jamana kuntigi Mohamed Oldo Sheikh El Hazwani tagala anyeda kasara ke yurenka nga obenata courant take bambali nono beka jamana don ladimi ka jajawka nyafolu ka bo nokshot
3: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chienliye nokshot worodugu yanfanfe. Obala uye kuran chien yorochamana inafo darna im tujinin ani arafat kindoula. Odugse je sibiri don utasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasman flan nou ye nokshot kin chaman bila dibila. Akololo bonyara bari optal so do makisi wadu chaman fene kadjitigera. Nga kuran chakeda somele koko barabe sena wala sa ka fere soro ninkoina. Akakuna foni seben labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara ye wala sa ka ton nyanabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ulsheikh Lghazwani tara nokshot koron tinyani leje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo sanfe do yuka dosuga siira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu loka bo barala koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira wa koka farao okan sekesegeli jelenga ke wala saka tasuma yikundo fobi tasuma yikumado fol
0: Mauritani fanga sina politiki ton matuko olu ya lagini kununko uwelenke boko kanka nyafoli jonjonke ya lagini marabo fe oka sekesegelu ke ni kuran ani jitike e bambalu fanaka
4: RFI
0: RD Congo jamana kono 600 kuno kunya kli kemediye ebula bana suguya kura yila RD Congo jamana kono akela sababu ye ka mogo badruni kodimne oluchela mogo baflani kemedruani ko de bonena unina alsa fere maseka soro bana kofolina wa abeka chari kataka fe mudena na noye anka cherno baldeka jabu lame ale de ye e bana kumbeli bulofra nyemogo ye jien en kenako tomba kono la OMS
5: men anda tigi ko honu woni ba on de maye de ko
6: amalo mundi sa hanunu be ka sababu ye nga ebola bana yera yoromi yi yero kere kere ninde yang mogo beta ma kosobe na fulo nyi sirafe inafo da mandaula mogo beta fa nkyamana mogo be bo yang kata fa ngwere mogo fa na be bo fa ngwere kana bana ni yera yoromi Odi ya gbele ya foloi. Erde kongwe jamana kabu mkosobe. Akeni inafo jamana fla wali masaba. Bana ni nana kasoro furatala, bolo kitala. Mi ya toa gbele ya, ode ukaseko ni donkui. Ba uyam ni mogo sara, ubu umadu atiki kerefe, ubu utigeda atiki suhukan. Kasoro koni bana niye mogo mine, ni iye itegeda atiki kan, ibese ka ebola bana soro. Ode kera sababu ye, mogo du ka ebola soro. Fodo ufatura, uwa, sani mogo ye sonko ebola bana yi erdi kongo jamana kono aya soro ko atumwara la koju asabana yemi yoro chama ye yang lakana bala ye uliyoro ula kenyati la mo utise kasi uyoro muna
5: problem ji security
0: Ebola bana kumeli bulofara nyemo jenkena ko so tomba konna la cherno baldeka kuma konta la RFI fulful deka timbi badefe u bayele mana Mamadou o Jalofe bi tenedon kura rojo jeklu do yuka jorojira RD Congo lakana Nicola o resola o ka barakela woro jugni de senfe binkani do la dro kun temeli jamana koro yanfan ana ko du yanfanam o yoron yere de la Ebola bana fanga kabu ni tasien ko foloye ni walia nyona ka RD Congo o jamana konnala Russie Royaume-Uni jalaki bi tenedon kabeka ngarada nyetaka u bela jelinye mi bato fere bi sega soro Ukraine no luka kelela Londres ku ya lasi kabina kuna funia jonjo lasi kevoma misili e glani strategela Britannique ku ka ministri nyamgo de ni ibenkan wango aka kevo trama senfe bi tenedon risiko Royaume-Uni bi katulu de bla tasmana naka ni waliawi farafina 30 muso ka Ligue des Champions sera ñini tolantan betagne bi Côte d'Ivoire ka ASEC mi final lo sera sur salon Ligue des Champions na ni Ghana ka ampem dar ko ladies de follow up bena ñogo lasoro Ghana tolantan kulin fana ka Chesri ka bon wa ube tolantan ñogo fe koñma on ti en la melila nonu ko en bulu ka lasé o ma ak na ta rosi na fonu betagne RFI manekan sans fait. Sangata dala ni ka nyet tan flaka mande jamono kono la maymuna sanugo ama foki danser
4: mseziye ni fama
0: doni yere do mande be dakuna
4: dakuna mbi kuma dar es salaam aleka nyamanton d'afrilika aleni damanda ka dingew d'afrili farafina jamana ko chaman kono o mikel mbé ka mo chaman boné onina
0: ato wala wala
4: abikati sans
7: kuma be awbulu
8: mai sanugo
4: teri la me bago mba fo ko wal ñon don anini san dialeye aw la soro kokura aw ka jam kan keneka aw danse ora ka fo zeye tukami amikuma frafina mi ngenyamantun walima damandingo d'afrilika nino kalula banna kenek karen karen yara samia wati na frafina jamana chamane nyajile la gine jamana na dar es salaam nyamanto d'afrila mo bisaba nyona de nintura akura jatifolo ye mingira centrafrique ni cameroun dantiera sanu dama d'afrila fana maroka mo bina ni kononton nintura akura juin kalo temeli encore ya mali jamana na fana o wale kelin kera marabago wajibiara kala tiketa ka sanu dama barobe la loyen kata juin kalora fo septembre kalo nata burkina faso senegal gambi nunu kasara sugu nunu tika kotike keren keren ya samia tumana anga jamana okono kasoro miye marabago ye ni samia bi gberera jamana chaman kono latika obita kas dama bara la lo folo yani samia kaba abilangini dama barake lofe okajo folo yani samia bamba u farati de be ka jigi dinga kono nga onata bet machama maubi dogo kata jigi dinga kono odu kololo tante wa machama amoro boneta mi moro mon bo bona onina o jati u kacha anka jamana kono yala au fe Philippe Jonka marabago loti fere jole onta yasa obe latike munuta o latike kaseka labatuwa wali ma dama barakela o yereka natano ka tlogale ale vobla kata jigi dinga kono kasoroba donko farati bi akurawa mukakan ka ke Juru Sraflenye, plus 221, 76, 644, 12, 79. Au ya konkon. Ami folo malila kayi kenkren yara, Abdoulaye Karabana ye an lasoro, ini antuma koni basitira Karabana.
9: Au bela jelen folo ndo sanoko.
4: Bi mi marabago lo jalaki, farafina marabago iko olulo teoka saria talion o labato. Muna
9: kosa angote sheria munu meke ka jama don la kisi yaba frafnas marabago de teko utabala me mi meke ku ga fanga la kisi iba wulu tabala tanti ba muna sano ga tani fanku fe da lu de bambulu ni taranda manda la iba suranda manda la muga yuru be u ka tonde siglembe wa do ba yoro da fu mako tombulu ma yoro da fu mako dunsu nulu ko ndama nga jingi ndama mbe jingi nulu ka ga yele ndama mbe yele wulde be ndama dirije ka ke fembe mais muna marabago ga ya marabe ta o teke o ketukula sheria benda mandalo me famo ka sheria tabale kunyumi donc ole ba ira ku famo ka sheria te kata tatukula suno ndamanda bebe ga dirije ni sheria di itara ndamanda wonda mandala sheria be dirije ni sengedi ni mugo saranda mangono fo mugo ga labo mugo teji ndamangono
4: nga sisa ne yere ko ko saria talembe dama dao bera yala sisa ngela kika nga be marabago kan wani saria talembe ka ba alabato balia lotina ni kololo yewa
9: awa me ko defon sharia labato balia famo de ka sharia te labato parce que mun ka mayuru yuru de bo o sharia ko no na fara ni famo ko ka datugu me mo goro de be lube kla ka ta war de ditugu ni odro da ba yele be bara okay me fa ka mi bo me fa ka kuma ni yugo yuru kudi afriki problem be yuru yugo de tanti mai fango de fogo jeya no te na ya soro ko ko de do ka be dugu bo ko no ibai famo ya mi me famo toro a sharia o be ta be clean misali kama sisa ni yanga farafuna jete mnedi erezo soso savu utaka mwogo minawa me mwogo beka mine erezo save kuyo kumajuku ufo mwogo beka mine kafo kuyo ke walege minu mwanyi me ulu siraka yini tukori ka ye ka soroko muna nda wandala mwogo bedese ka ye mwogo mpumana telefona uyi naka ye ani mwogo me dinyo kono jwane minakadi me dinyo kono mwogo di minakadi mais am fa ka min fo yurugu yurugu min be ka jamana do ni bu bone woni la o de teta mais yurugu yurugu yurugu na ka be do fu male banga farafina famoka a tsika ke tsugo shila am fa go de fo ko imbe yurugu yurugu di
4: nga tuma dara jamana dora ma ye tuma dora famo bi jigi o bi bali dama baraka la ora ka jigi kata do mne ere ka yoro datu ko Côte d'Ivoire misali la ko saina akokera nga unatabe ama yere jatimene jamana dora o kofe mawo yere de bi dugu dugu tlan fe ka tugu kata jigidinga o kono
9: me ko de fomene ne ndamando do ke ndamando mo wa fuma ko operation de chouve kata barke o tewa mais est-ce que ni dugu ko lodo ni policier yoro min tika ko mo kana tebe mo ko bete me chouve mais mo ko tete mo waru de be sara tuguni ka kla to mo ko kilo ndabo ne dalla kata ndamando dugu dola nya e chinwa ka pelu chawamba de mine le meka abla yoro dola ne ni ngalige ngoni emunyi ugo kweni be chinwa ka pelu mine lundi c'est-à-dire munu me tongo labo mais abebe justice ka bolo de ka mais ba e knef la knef sa ba tuguni ibo yoro be videling ubeba tuka barola tukuni donc au problème de bi a minene beke re me blali le beke tukuni kam mo mine ka klaka bla o de benda mandawla
4: ani ka kwaru da mo ira nyangili lo kan ka kologlia e ka klinana
9: nyangili le kan ka korgiria kosobo kosobo tanti mai o de problème nyangili kan ka korgiria re sharia be tawro mine ulle kan ka sharia jete mine est ce ka sharia mi tabe ka ka ketukula wa me e ka sharia ta ka di mo mo klaki sigi nona e mata ka sharia barano laje est ce ko e barai o te barai o e mi sharia ta e be klaka ti ka sharia barano le laje fe ya beka ketugula ube ataka ketugula fo de ka don tanti ma yawon ga jati de wi
4: o famyara abdullahi karabana anga mo wole le mbini la famya saria tabolola 600 anye alla soro ne ga jurura mohamed fo faneni antuma ko ni basitira
10: ani antuma basitira na mbala tando
4: eye dugo dugoro damanda o labarali saria la kudomba gaye ambi kumana damanda o dafrili leka aleni kasara wara karenkare nyara misali la kosaina au fe la gine jamanana mi dar es salam nyamanto ale dafri la fana moroka morobi saba le nintura rajati folo ye minfo anye lamina katra wore ye ngali tengwana ma sekala soro ne gajurura ma kany ngali la sema akapse fe ka famya li soro yala amise ka dar es salam ka nyamanto dafrili aleni damandinga o dafrili amise ko blam nan kelen kono wali madam fara
10: Onye nkalie mindi wachani anka mafene ninke ambesha flako odise dala mlankrenkono meni anka dofene ninke nyakbrema anisha flako u flatelaro dana frasema yote donko ni anka dala mlankrenkono ambesha flako ukube njoro ye an siyoro kulidi na afla natrakando ku environnement donc ou le benabo kola ndo benimi cheni bulodo bem cheni nyamol buluka ben sariama ani mom sugalini ka che saja wulu kono bembadi donc ni o tinyanda anal la minira shiro do ha wara ben nyamatunguma bara miltre kakan ka che parce que o ko abrame rashi wati semana saya ke uyororo kaben nyama tunkuma ufloten donc la lonia bra ke ukulanu gouvernement fnabra sena boke watila ko do fnenin ke jamna brero comme une Côte d'Ivoire ko nyama ko odise do benanyame donc jamana kuno den fana milliers à la hakal fola nyemolnye ul fonambra la loni semanche ul la na fola ma ko société civile kama so mantro mi nyamato la kulo a 17e mina sila fana jamana kono dema donc ul la loni a su semambra che nanka demanda fananta abra san semambo damaye bemin kala mol kaunya wala damaye cheni na sila siorolma bulula bobra ke sina bobra ke wobra ke rol kan ka wanya nyinin ke ulla u document seman seman de bi la lonimbra ke nyemmo ul fanana donc afla de ro la lonimbra ke la lonin kenyama me hadisa bulula bomma ke a kenyama ala ko dandila a kulla nyami wole amblala jitena kuldo kumi anka mi kuna sinye suro na ye mo seman min bonone anido ufanante ufanan boni ala fin seman bali min fanan tiani adisro mo ulu ka fin nini ubrake san seman di donc damandala fanani damandara de mo seman bali minbo ninko ashtere nini dia kakose ka fikoche Allah mobali ne me kamasron bulodo ben chenin sariala kumila ulmache alikenyama damandina be ulisemanka ulisemandi bono almiro donc ni anka mafene nyauma anena fo wi strength line al munumanyo na kosebe hal ni kason dana franialte
4: nga sisa mes saria ko dombaga saria ko dini ko ina la Guinée kerenkereniara saria juma le tara ka se ka dama bara mamunu budugo kata dama bara ke kasoro adagalente la tike tara marabako fe kwa kanake saria juma lebi ako nyangi saria ko dia ko kan
10: donc la Guinée connaît un saria kashia nanka saria mafne ay fola saria duma anfer mi saria badi ni ay fola ko kudunie ula beni san wafla santani kilena kaban fana ka dofra akan san wafla santani sabara meni iko kono la mafne afoni ukono ko damambara ye komindi atesekela yoro bero donc ni damanye barala fokawa yoro lero gouvernement yere sina boka na we ministère des mines en direction nationale des mines ka CPDM fana la ulka ale wa damambara sulla ka wa yoro mafne kanya gini nin ke yoro la kama tun an hal da mandi sura akono ka yoro la te na fola na sura kando ku couloir donc ni couloir ul fanam bandana te la ka sugandi li ke jondi se dama barala uli ke o jamana shiba ul di somesen wala ani dogurel fanan ul fanan kenya ye ne aya fola ko reciprocité bulu ma jamana bre molfe donc ni ia se ka bara ye lu kono fo ayesron ye barala lolu kono ay flam makou parcel ni anka daman barata yan min be ni saninkuma donc hectare tala wole tala ka di moma autorisation kilen kono donc ni ika autorisation sebe le di mi fre mi hakan di lima ye daman bara donc saria buluma imakan ka di daman kono ni autorisation tibulu sebe o
4: ni ya
10: maria ma di ni o madima donc ni ka sebe ota o kono lala ni ka soron ile daman kudunin de barala adi finye ko ni ka daman kudunin se ikana tami metre tan lola donc ni ka soron idi di ila soron fil al kabo murambulul ma daman bara buluma a kenya gbresana ye al duwa me atetam la 30 metre la donc o kontrol milio di ul kakan ka di servisi nilma wala kala sharia kan san wafla san tanorum lala nous est arrêté dodi ko ka molusrandi midi la comité d'encadrement do ko adam feuldo ko wa alinyala bara ufe ufanam felaro direction lié mille trala ulkan ala ko sharia ul dila batonyami donc nous le kera
4: yakato ami segima ami kuma di amadal bashiru ma kaba burkina faso amadal la bichodi
11: if wole na ne ba fuka boro fa ni bara nyon bela gele kien boro do
4: kien boro ina da di chen nga e ka chen bi mara ba ko di kan iko dama da jamana don sa iko da jama dama da frili ko turu atise ka da mara ba ko dron kan
11: abada la ne ti se ka son ba o ne bolo ni fien boro do
4: kien boro ina da di chen nga e ka chen bi mara ba ko di kan iko dama da jamana don sa iko da jama dama da frili ko turu atise ka da mara ba

0: opposé mo ka e re nyaba la do foro ko wo yo defen ka fanga do ya le o min ganga kume e ni so passé manje na ka ba yo rabbi sola to ni wa to ni passé manje na me la la ka do ko sa bu ko shiba e ko ala ka la tiga o me ni shiba na ko na do ibo da jon ko ko mara ba ko no te
1: na yala ni mara ba ko ni mara ba ko ye la tiga ta fana o man ka nga fero sigi korosi lu sigi ya sa ma o kana se ka do ko ka jigi dinga ko no ka soro o ma bwa kala ma wa ka se ka kasara sugu no no ye koroti gen ni kana toara
0: boni kosoba kosoba akaka meni ya jatemna population kacha katemen la kana tigila moko kan tadi mai ndama na kacha be akele me sababu ye dugulo do be sene de kumbeke me anfle sigida na ina fosi san dugulo chama de sanu bora yoro la ya sigida be che hal sene ti ka katuni o ni la kana boko ta kala je ka population ta kala je iba soro la kana boko peteti ni ya clan si romantan ita soro la kana boko titemen tangelenga keme bi konondo o bebe soro population ni donc ni boko fo o ku yoro be la kana ne bolo ni ale mo do ti ibi ka hagna de du de ma a ye bara nyuma ni ne bara nyuma ni bara che jugo no ya na fam ulu ka hera de bala ne kuma fori ye ka ba danje din na fara ni na ni na fara ti atoy
1: ni je wa klina na isa kulbali ame kuma de usman konta o ma ka bo kina faso ni antuma
2: ma alhamdulillah ma isi ta no isa no
1: ame kuma di materiala nam
2: ok ba si jamu na kuma ke tilala kuma nyabo wa ti sen na ka ba ndi amal basur ni sa kulu balu fura yuma ba mari sa ndu an fara kun fura mai ne ni ko fa dama dan yele an ga bin yele bora fura dama dan yele min kala dama jonal dia ju bora mulu dama dan bora o ka dugu mun ba kono parce mono bu jan wadan bo ba boni ba ko ni fimu ni ni o pojon ni mu du an ga ju kono a mu du an ga furura a bi du an ga fimu de ko an ga dama bu be sala kila o lu yem fara ba bora so a bela jere fura ko lonta ni ma tra bodon to wujro ko tala ka dunga fe nuke al ni fe so to to wi si so la si ala kira ka ba me ni ne ko ni ka ba ita ko ma la tru fe wi ka so wa dama sa me aka dunga bo i mi so so e klima ko no o wa n te ka ta fe wele ke kene ma tuguni ka ba la wele nyi ni ya ni i dama da wele ka bo pe di la la ibn al hayla so ro ba la no ko to ka te ba ni ka me an fe ko dama da o dama da bo an sa mi ba ka fa ma o ma an mi fa ma an mi an ga jura lo an ta ga de wa lo an ka ga min ke an ma ga min ka an to lo a be fa ma no yi mais le recours moi tu souviens là même dans la commission quand je me rends pour le soir on va faire un autre ni
1: inicia qui n'a pas Ousmane quant à au cabo bobo djilasso ni l'évidence qui vika kenera Moussa Cham ni chorongom tube nge karafera au bese ka sigi kan lame anga bololo kuma yoro sanfe ani bololo sraka ma Tomi RFI Tomi FR amenyoron soro sini tarata babu wereka yano che amba fo kawye janto awyerera awya sokolento RFI mandinkan sanfe kuna fulu bitanye kambe